0: Madame Fatumata Maiga. Nga e rebulu sisan jone tika ka barake e ba o sanwa sanwa kololo kele nedu jibe urangata sanwa sanwa befo mawye jamana diun yere de tika kofamia wa walima nyangili grima uniteka ta kanyesi mauma minu me nindang nusangwe ibora ka munu fo sisan
1: nimba do nimbala nyagata mimita o nyagata ima fari madola no du ma fari ya haramade yere dachwa ye kanagiladi haramade yere darani kanagiladi purgi haramade ka kanagilada bla ibi kana de tike afe donc na djogo kolo kolo da ibi bere min da kuna o ka bere farmo ka bere gelama yi o la ti segi djogo ngabli na ali ni ya bo na ma siga ka na ay wati ninge abika ka ni hakla shi to ni ka la ka ka le nu aso inyi na ni do ako donc o ye problème do yi bon ko wara be fana mi ni la donia balia yi chama fana bo ta do ni amoy o fana de tin na sigi da an mo ko djogo la o ta sigi yoro do sa ka ro u yira ni bala ka bo djite mi yoro do no ba gwa ko ko sevara teni ko ni ne sebeni meni djizo no na ko na ni hala ki ni ato yo o do la fio
0: madame fatmata mayga nyere to mena o nyini ngal leki la 600 ama don ka fo ko ni ko be alni malite jamana wrewula jibe kasarake e yala mi se ka munike e wasa ka kasarin kumbere mauba tugo mbana kumbeka fusa ni mbana furake yani kasaraka kea nka suroka latige uni ya kilina ublasi nka mune beseka kee wasaka ko bere nye kurotike ya kana kere
1: bon atisaka bali kele ya lao pasiki tangi wati yele maembe jizobi na waa mena kasara yifisaka doko ya akasara yifisaka doko ya bon misaka mifo ula ini joro do nini joro do nyemoko ngu joro do famo ngu joro do don bebi don doni ki I joro yemi bebo ke mimi foko gele ya kumwa yini nike lao di me amba ye kafo fo jamana nyimugo uluti baba do nyini nakata wati yelema kasiraka alo namo wati yelema nyini ka do andi saka jizo gele kele fiu jizo kele abi glo wati yelema nyini donia de la pade nyaye eto abu jamana mi ndo la onu bi so ni jina na abitani so we pma do la muyaka so busoro jo ka so nu CV dere do ke so la do ani jina na jidi saka tanai jigo ma lama lama me jidi saka tanai
0: awo madam Fatumata Maiga ika ni nyakorotike ferou famiera ngama don jamanadeun ulufana joro beni nkola yana ankibla ika jamanadeun joro fwanye ni nkola amena jamukanyi kanumbaga do wakilina lame ulumununye alanyini kudadu wanka bibarula ubena feredo ufo ubena kuma anye wayeta fana kani sanji kasara nunukoka anga ululame
2: famu ya falama me ukoda fe fuka jiste msila kuhile kutoe kulakanda me bikoni anu koni akang fose fenfe nae kankan sokono tingeni ndise que la Fransi anya kambi ka wul labo donc faut gouvernement fana la tonke meni fosi que la nyamakedia te fosi kono la ko sak be di jantoro mo gore kana o nyong breke oko mais rôle fana aménager ñu mala carabin pour que ji se wala nyam en kambal kono ani ko ji bal kono kana ci tieni kala ana sol kono
3: da ko ni na gila tieni meni ay fama le ñoni parce que maile wuli la ay na terrain suma ne na dara suma ay kala ji kama ko ro men fer o pli o siaman fe ve fre la ya ila fana ay bo mi na tira kado alibamuna kufri mwado ma wa siyama siyama no ni kalo ji wala siyama nefe imanga kufri mwama imanga kusebela na memokile mea fri ale famo edi mwame ya sebela dana uli aidi
0: ambora ka jamuka yinka numbagado wakili na lame madam Fatumata Maiga sisa mene yinyi nga ibora ka marabaga ujoyrofo lame baga do irefana dasi roma yala anjamana diun fana joyro besika ke mune bibolo ka fara lame baga nununka fere uka jamana diun kanyika minu mbla senka uwasaka sanji kasara nunu nyakorotike
1: oh jebalo da ni exa e won baro ko ni mambaro ko ko te fosi don de fosi de ko na ko ni me ni ame ki e bi ga fon ki bi ika i ta la ni ko ne fo yoro wara fana de ga jirai la ko ta ni ma bon yoro ina o fana da mana gele ya baye an do bo kon na na bi ni mambora yere bi ni ka defe do bo kon ni mambora ti mo go bulu fa nga mara de ke de dim senela nga mara ke ni sida da kana ni ye de dim senela na mai ga mi si si gorola fa nga si si yoro di dala de ka de e du go le ga chi do ma ni si yoro na de ku du gorola ma ibi dinge do re se na ma fu ma fu fo se u bi on collecteuru ka sira di jima digata boba soro o collecteur wono mi glan a natural be na yere ka sida tabulo am tsaka a glan pour ka jiwo sira bla ala bo eta mi fana dey jema ko munu fana dey onu ka ro ka fo ko jema don gana nye jo fo to la ni o jema na nye mo fana te don na nye jo ro ye o jema nye mo fana ni sera an ga ni mi ni fana ko ni ko di jema do ma no ye mi don ni na ni sera o di mi ba to ni mo nyoko tonyo o be ni si nyoko